0: Lake programa ela nindo tapila kama su masheshe oshila mower oturwa duru wota sabware ni olumwa ser mordido wera ntapila kama su ala nirina apursore va apursore moni sayo hoshwani
1: hosha emakuwa msulu wana othena nkala etuatua ka wiwelela emakuwa ela
0: Neranto asante to ana alvej ni kisi bwanate yo solution sina na fotografo. Oni kavihira masuma kina kina nera hunta pulileke bwome programa yo lelewa.
1: Ni mluko amreli mluko na ola kantuna oni hiya meki hu.
0: No te putapela vanchene asinkwi hu munile pela ipapelo oni kavihira kampome programa ela utapulila makua. Wohi pisa ntopusur Oshila.
1: Oshila.
0: Mwepulikisimo where.
1: Melao.
0: Mm-hmm.
1: Oshila.
0: Ayo.
1: Umshini niyo.
0: Mm-hmm.
1: So tene yo.
0: Mm-hmm.
1: Ntapule la mwaha Oshila ola.
0: Oshila.
1: Ama haita kushalima. Okela Oshila.
0: Ahe.
1: Na kela vativa o.
0: Ahe.
1: Ohanga.
0: Ohanga.
1: Na jowo.
0: Mm-hmm.
1: Marupu uo.
0: Mm-hmm.
1: Mele oru weiwa.
0: Ahe.
1: Ahangiwa.
0: Mele makiti.
1: Mele makiti.
0: Ayo.
1: Ahangiwa.
0: Ahangiwa.
1: Na achi na mkiti.
0: Ayo.
1: Tunghangiwa.
0: Mm-hmm.
1: Kunerwa ohanga.
0: Mm-hmm.
1: Uhimaka antoko na kuo.
0: Mm-hmm.
1: Mele hoye. Mm-hmm. Ikiti.
0: Ohangiwa na kuo la kala mkiti.
1: Hee.
0: Mm-hmm.
1: Yole nto anela ahangiwa dhale.
0: Mm-hmm.
1: Anakala owa peiwa.
0: Anapakilwa mkate.
1: Anapakilwa mkate.
0: Ahe.
1: Ohanga iwo.
0: Ohanga.
1: Nakela vativao.
0: Mm-hmm.
1: Okola.
0: Okola.
1: Ikuteiyo. Seya nto. Kakola kani ikuteiyo.
0: Ahe.
1: Wimu apeye.
0: Ayo.
1: Holokowo.
0: Ayo.
1: Kamkole keni.
0: Mm-hmm.
1: Wini mwapeye.
0: Ayo.
1: Manja yao.
0: Mm-hmm.
1: Kakola kani.
0: Mm-hmm.
1: Wini kure nene.
0: Ahe.
1: Owarikiwa au.
0: Ayo.
1: Matunjaya ankoli wa owarikiwa.
0: Mm-hmm.
1: Kankoli owarikiwa.
0: Owarikiwa.
1: Oye.
0: Ampachira warikiwa.
1: Antanda warikiwa.
0: Nakila okoli
1: wa. Okoli iwa nto wana anuwela nto evenye nikacha panayane.
0: Ahe.
1: Manja yao.
0: Mm-hmm.
1: Nakila vativa au.
0: Mm-hmm.
1: Oharara.
0: Oharara.
1: Manja yao tu
0: manja ya auto
1: okusha ntu mteloni mkushiwa heli wa mteloni manja ya luwa alikiwa
0: nakushiwa na
1: maha ana heli wa mteloni
0: mbu
1: anakala ntu harari wa ntu ana ntu hela ntu lesha vavali ati iti ntu vavali wakakelema uwe haka nchere kule uwela mno opisi ya
0: manja yao
1: ni haka nirutila kuoneki kakawa so tene unitana
0: ushila ya ria ya oharara iwo
1: ushila iwo
0: wano ntapurusori kahini oturuwa u
1: oturuwa
0: Duru.
1: Kitu yolipa.
0: Ayo.
1: Uturuwa.
0: Mm-hmm.
1: Inamayo hape wa nene sene.
0: Ayo.
1: No uturuwa.
0: No uturuwa.
1: Na kila vativao.
0: Mm-hmm.
1: Nini tena hunto. Otaruwa.
0: Otaruma.
1: Otaruma.
0: Ahe.
1: Wii ele okele hamuano mwe.
0: Ahe. Uchapu. Henchapelia.
1: Mani. Lumi nini kala no olipa.
0: Ahe.
1: Mainu alankalo olipa.
0: Ahe.
1: Ele kinyatea.
0: Ahe.
1: Nero anto tarume tuila.
0: We mali hapahi.
1: Isenye.
0: Isenye.
1: Sin mali anto se sin roa.
0: Mm-hmm.
1: Mpaka wa hilipe mri.
0: Mhm.
1: Ya osigele no mala.
0: Eh.
1: E no roa ni senyeye.
0: Ni senyeye.
1: Ala yeleru ba.
0: Ala yeleru ba.
1: Sembo.
0: Semba.
1: Semba wa mombe.
0: Ayo.
1: Ina mai tokotoko.
0: Tokotoko yee.
1: Sento ni sapiwa.
0: Ipakala.
1: Ipakala. Na nyoma. Ina masene se mi semba saya. Sinitwa.
0: Ayo.
1: Ni roa utaruma.
0: Utaruma.
1: Itayenela.
0: Mhm.
1: Na kila bathivao.
0: Ni ro titireya.
1: Titireya.
0: Pa
1: bale ni lao tira. Tira o japhela
0: yo semba to so kala ni semba so titire yat mutanera wa kureka ano tjela
1: uluma so tene yo ni tano taruma na kila bativa o nera ho tuturua
0: tuturua
1: tuturua so tene yo etu yo li pamano
0: tuturua
1: tuturua ki hincha phelea na kila bativa o li paiwo
0: o lipa
1: so tene yo sinkalo cha pheli anene sene sinkala so lipa na ke lanto korola nera he tshwela ke ntsha pheli ya
0: o ikure ya
1: tshwela ke nkure ya he tshwela ke ntsha pheli ya mo thimene mo e tshi o turu we
0: o turu wa una ke lanto turu wa o duru o taruma
1: no nada
0: o titiria
1: simba yo
0: o tuturu wa
1: palavi
0: o lipa o ikure ya
1: no nada
0: o hicha pheli ya
1: tshwa yo
0: na
1: ke lava thiva
0: Ona kalantu wota pursore sabuwar mwe putikisi
1: om otale sabawo
0: ebulantina
1: ebulantine yo oloro rapa
0: ayo
1: ana hokolo shoro ndi ana kushe bulantine ana kusha the matatani mwe nyaka nyaka nyaka mwe rutuni kava ndiro ana mota sabawo
0: enero mota bulantina karere wota itokoi
1: kanona wota itokoi yo vawo ana ya almasa weta yao pa wote ne mota mu nakela bativao
0: nakalantu wota
1: wota
0: nalikana witiki tela
1: witiki tela witiki tela ebulantini eyo wota iyo nakela bativao
0: wiparamandela
1: iyo ana mwana awontu amwela ndo vovola nakalantu uipo mela
0: yi paramandela mana hereri watu paka malipa
1: iyo mpaka tunela yi etwenenela hayi antu kuya mumpeshano nakela bativao
0: no isinyakera
1: isinyakera wi sinyakere epulantinele sabaule
0: ayo
1: wi sinyakera nakela bativao osola
0: Osola.
1: Osola. Na kila bativao, wishotiha.
0: Wishotiha.
1: Wishotiha. Kushe bulantinele, unaroha mwilutu ni mwe. Na kila bativao, wihela.
0: Wihele bulantineyo.
1: Bulantineyo.
0: Ahem.
1: Ulume makuwa
0: iyo. Na kila wota usabuari.
1: Uluma.
0: Onalika nanto witikitela.
1: Niyakao.
0: Wiparamandela.
1: Makuwa nakamsulo.
0: Wisinyakera.
1: Suwela kato.
0: Osola.
1: Wi hakani maswao.
0: Wi shotiha.
1: Yono kalelo vaviha.
0: Wi hela.
1: Wi lume makuwa.
0: Unakilanto olumwa.
1: Ekotweyo.
0: Ser mordido.
1: Ekotweyo.
0: Mwepirigis.
1: Olumwa. Mutulumwale. Etulumwe elumaleyo. Unokalaka mwalakwa.
0: Ohono vore yama.
1: Unokalaka nantavi. Unokalaka kwate. Olumwa iwo.
0: Olumwa iwo.
1: Nakela vativao. Veteriwa.
0: Veteriwa.
1: Aveteriwa au. Atente wao.
0: Nero i. Arero veteri wame.
1: Kora vole, wavetele nene. Sotene uluma iwo.
0: Mukango ole karere wavetele amene.
1: Kapuwala. Ole onera uluma nukwa. Nakela bativa wo. Ukwanyuliwa.
0: Ukanyuliwa.
1: Ukanyuliwa. Ya uwana. Anono vole ya mwana mwamtiana. Anera miyo ntoda. Kinahi ya iyo nto. Kina akanyula baba. Reketulo.
0: Ni maino hao.
1: Ni maino hao. Mono hao.
0: Unalika nanto opaparuliwa.
1: Opaparuliwa. Ule nto mwela nto baba ali ni kwata ni nkuma vale. Kihiyo nuna na mungu.
0: Paneru opaparuliwa baba o korero wanyuliwa.
1: Opaparuliwa wanyuliwa elwa yo baba hao. Mpaka msemboni mwonea.
0: Ayo.
1: Ulumwa iyo.
0: Unakala nto omaruliwa.
1: Omaruliwa. Aliwa nto babao nakala hacha pwenle nakala wi uwa
0: hamindre tai
1: wo mola kai kuluwe ndiwa yelwa ka hamarula sole ke wala yawo
0: kanana ndala
1: ale rufula da babao so tene yo mi wayo nakala bativao uvula liwa ulumwayo
0: ai lumwayo
1: ulumwele uhiya ni kwata
0: ayo
1: ulumale uhiya ni kwata motene mo uva ukakanyuliwa yo
0: ukakanyuliwa yo
1: ulumwayo
0: Rakalihiwa,
1: ulumwayo, uvulalihiwa, ulumwayo,
0: otoviwa,
1: otoviwa,
0: malaku,
1: malaku, wakitoa malaku, agena ka anero halu ma malaku, malaku kanalumeke,
0: mwerotova, hata arakaliha kavali
1: naja, arakaliha kuli mwerotova, kere ulumani, porque mahawa heni, kanono maino,
0: kanono maino,
1: sotene yo, ulumiwa,
0: ulumwa, una kila nto ulumwa u apurusore,
1: anatama,
0: ser mordi.
1: Emakuwa.
0: Nakaliwa. Oveteriwa.
1: Nashuti ya katuawo.
0: Opaparuliwa.
1: Ama haya uva.
0: Okanyuliwa.
1: Nakala titu nakanyula.
0: Omaruliwa.
1: Nikotueyo.
0: Orakalihiwa.
1: Nikwata.
0: Ovulalihiwa.
1: Ntoko tuko nikwata nene.
0: Otoviwa.
1: Wala kuwa vavao. Olumiwa.

0: na tapulela masu a muholi anikuru na varamite kosote kateka mwe provincia va Zambezia João Sembani. Achera ka muselu awe João Sembani, ahinto miteko iha samalihiwa ina hala winu iha muhakuwa e provincia ya va Zambezia.
1: Na weo ngaye muntu grande.
0: Hoye, hena halo kala yo purele toko ene. Mkona ni so kala iprodutu ina kumavachua bavaba. Mpuro ni melabu apaporo ona kala. Ora kamewo, vanuni mpuro ola, ona halo kuvela. Ena hala toka vihiriwa ni lapo na chama na huno, toko lapo yo Malawi. Ena halo kala yo purela etoko ene ya iprovincia hunari.
1: Em relação aos aeroportos de clima, vai ser ganho muito grande para a província e para a região no geral.
0: Na tapulela masu amuholi anikuru na varramiteko so teka teka mwe província va Zambezia João Sembani.
2: Rádio Msambiki mustudi mwewe wampula. Unikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano neri ari elapuahu. Wampula va ukabdelgadi unyasa mamusani wa Zambezia. Ama hulela... Ani umpereria ana mawanu tepa showeni ashana ashitiana wera ahana yetelaka mlelo vano ale owe melela ahana arwaka oshiripitali wapia okati haya womu mulam wawera anamponya tutuwaya ni mukapelelo ntoko basweli hawe musweli opuro uniweheri wa miaha so woporariwa oshiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha mumpereriola univahiwa mwaha wawoni waka wera nondwa hunno Anna akaleliwa opuro yole ashimama ni mikache miho sono wa arimashanki hoyawo anikumelela no kati woyara Osvaldo Mtakiha oswili hawera mihase ya sono wa sinoni wawira sinni nchelele wa provinsi wa mpula ba otepa shawene ekumeliwe disiruti wa mkupure ni wa mgovola arimapuro yawo anleli waya anamusini iketelo
3: porque na consulta pré-natal já é possível identificar qual é a mulher.
2: O catio lole wowete la e consulta. Nihime amiteko sowe hawehiwa. Piva avale, asueli omala anono amiteko sekumi, aniwe haya mtiana sheni, ontuna okana mashankiho oholo. Hoyara, nto katio le, yoni wawira mutia nola okana mashankiho, hatonoro aho liherike mashankiho kati hoyara. Poni vele ilihiwawe ikalelo sikina akwene, sowe hawehiwa. We pole siso, muhina wose kihiwa ikalelo sene seyeya, so mkushereri hato onowa oholo. Mutia nola, oni uhawahiwa mpanelaya.
3: E o alto risco obstétrico. Então, na consulta diário, esta mulher recebe o devido segmento.
2: Yare maswawe maholela opuro nuwehiru wa miaso woporariwa. Ushirepitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Usuliha kawera okatula. Sinwan lelo seiranea ka miteko so woporari wa ashitiana ni mashanki ho ono wa. Miteko seyo sinkela omalela mahikuwa nkela weta kamiloko mili. Mweriola. Amu habano e provincio Cap Delgado otepa shawene poma yopemba. Ani kupalela wera bahana okalavo wakuvea. Otoki heri wa ikalelu. So kali heri wa bariari ba malaka ohi anasa. Amrere lwaya amu habano mulaponu mahumu Musambike. Masifasi ya kinkelo mwetane mshirikaka Nasir Adolfo.
4: Aina yolumachile woma la mkutano mulu pale wa muavano upankihie istadi yopemba uKap Delgado wa mpahira ya ulepela mteko ni witu chihia mteko chefu ntechuachiriha wikalihera makalelo.
5: Mteko ni usoma. Usoma ngo usoma wakala na iprofesion tekniku profesionali. Aha mameka ni kumo majuwa wakulepela wanu nebu sertifikadu. Tano ya ala majuwa laala mameka ni kwa laala. Netu chanduwane ya laala. Aha na bilidadi maskule ntu somale. Noe? Bano ya lala haa ni kankali ya kamanera. Yowira liwoti si ala majoba lala. Uheli ya formasao. Dwale yo seju meji yo umwanu. Para miteko ambara ya nduwa ni nyenye. Chikumele kebape nyenye. Ni umwomo matoje yetu ni ngoi chilimo mwomo matupalma matawafunzi. Aha na nala ya ibinifisi ya riki. Chomo boti ngale ya huu. Wira rukweli chitu na ulima chehu nyewa nina wiwi.
4: Mwava nono la mulia ujuwela ukala mito chuwachiriha umaliha cheta kali ni uteka ilapo.
5: Wapa chira nihana ni kalana ka uniyau. Nihana ni kalaka mavigilanti. Purke na kalaka mavigilanti. Chihau chitu chingala wako nte siri. Hini na amone nda wirari ule. Uyabu mpele nye wapa nkati wata kanila po nhule ilaba. Wano ni kaliki hima ambano. ninkoti haka wirari ile itumpela upangele ichirota kala hiyo primero punto segundo punto vano muhavano tihivano nihana ni mostra ki vontad wira nifeki lapo ya wila ni unui lapo ya wila ichuweli provinsi ya wila wirari kweli ala muhavano kiyarubawa anabili itu yokala itu yomano
4: muhavano anawabirana umoja usoma ni uvaranteko
5: nihana nikalaka unidus nihana nikalaka uvaranacha nihana nivaranacheka Na mpoti wote ya rana, purki oportunidadi nye wacha atu otene. He otene wana akala na oportunidadi, ni hana ni kalana kamejumu ikoraji. Purki iti opa nya dakipraki inerea wohi lipela, ili tuilele kinchuwa neaja. Banu uhanu lipela kituilele, paramelo wapanya kale, udefendiri kuilele, ili tuilele, kipanyala haka mwengwe, kano huvela, banu mino mpoti, unta kachere, ili tuilele sinau, kinahalu perderi pawa kilela. Mtweni barenteko, mtweni ituche, mtweni some, Porque la pueden pela amavano manaka hivano ba.
4: Molumo amavano o Cap Delgado alepela kanteko miwi tuchihia miteko chefonte tuachiriha wikalihera makalelo ni uteka ilapo yo Mosambiki. Wokumpema Nasradar.
2: Ayo, vano oniyaza. Muniwa muswala wira erampele ya hononeye. Yokusha ikilomu sinipieria imi ya pili ni mulokone mosa. Nya ya honone nje mwaha wepule ya harere urupa. Edishiretu ya omikanyela shuniasa. Eye noro pacheri ya ureri hiwa. Habari ila tokinkela omuitana mshirika haka Maria Fazenda.
6: Sirimi sewe, siniwa na nihamitete so onsaka oroa vakwamba. Entre lagos oroa shiuta ni onsaka oroa mipanyira. Seyo sinanandre vanchene mahiku yala atu. Ehina wera ovire lana mwasana sene. Maha upa wa epula. Mueita evinre, ehali elaliwe ni mtoko eno herasamiteko sote ka omikanyelash diogukurea. Yogo leli henre wii miteko osinisi varihiwa kasa orehereriwa misewe iyo winto muholo atu ehihawe mbanda wa ovirelana. Naveto, olo vola itusa ya ampanya ya mamata erohihaka misikane.
7: Claro ki, para que...
6: Ai, ninona, sirene... Ya wii, atu ya wa anona miseo iyo siriso na naravanchene. Naro melanto wii, manlene mteko owo wa oreheriruwa, so kala sini si chenche yempuwa mwa misewe sene siyo. Sini siwe heriwe, vava ni bacheri yaho mteko. Dio kukurea mtoko eno wehera sa miteko sote katika omikanyelash, anleli heraka miteko simvarihiwa vaholo voreriha, Misewe kamosa ya wii atu evirela neke masana sene ni elovolaka itusaya mapuru ale. Ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
2: Musomi Bogayo Nyangalaza, wampula no, osweli hawe, yore rawira ishikole yesulu pale, sinatu kiha amabanu. Mwina wumane ni haka wakulaka mashankiho anikumelela mawani, otowelaka mteko. Janet Hortensio.
8: Wala wula amuavano Mosambiki, ola wula mpiro wora liha elapuahu. Timwaha ono nawi mikacha miho savano, sanikuru nela otowela muteko. Tivanra rela ya ishkola se ya sulu pale, ovirikanyi waka iye sosu mihiwa, we inapuka mikacha miho sotowela muteko. Wamonelo amusweli ola ohima we, amuavano te pata ya mulapo mahu, ikumero yale awanele wopola elapuahu. Mpaka amuavano yala avano, animana niha umalamaliha miaha sohi na hiena ni okapelela elapo.
9: Aquilo que se ensina nas academias, nas escolas, nas universidades, e aquilo que o mercado exige, eventualmente essa seja a razão da existência deste falta de emprego, da empregabilidade.
8: Ele é nisomi hiwa mashikolani sulupale, escola ieskani. Niye inipavelea mapuro mumbaruwa muteko. Ola timwaha uniriha otowe laka muteko. Mwahawi mwasumihaka etu ehimpavediwa. Mamia alanoni, nto atuya ala aretan somihiwa. Kanipureliwa etu. Mwahawi kanakeleliwa mapuro mumbaruwa muteko.
9: Os jovens aprendem nas instituições de ensino e aquilo que o mercado exige.
8: Nihiku na mwavano, nihiku nireliwa wacherera isuelelo. Iniluluwana ni ye anamana ni haya amuavano ya la okomalela utukihera malamulo ni aprograma anahela mpua amuavano.
2: Shripitali kulupale wampula vanna cherere ya ashimama anopurariwa. Wa pere reka okati wampanya tutu. Kinkela basabasi ya omuitana mshuri kaka Janet Hortensio.
8: Va provincia ya wampula mwatilo wa shithiana anivika na imia taru. Anopurariwa kuta mweri mwaha wa mikaja miho okati woyara. Mwatilo wa shithiana ya la tale anihoshe ya noreta wahamu. Mwana amurupanila ya okalaka onenevasha. Imikaja miho na nrupo noya ra. Wamolumo amahole la amkora wa ginekolojia obstetricia ospital centrali ya wampula Denise Viegas. Oso ila we, ashitiana ikonto miloko mele ni itanu. Aniyara wakuta mweri wa provincia. Imia isheshe taale aniyara variari wa operariwa. Na mwi otonyiheraka okala mwatelo munjene. Denise Viegas ohimia okala mpiro. Untumiririwa na maholela amolu mwenkuni, amwala nowe kumi, wii ashithiana yala owe merela. Ya hiwere neke omumula wa ikalilo sintune ya, ipursentu muloko ni itanu mpaka miloko mili, akala owe operariwa ka.
10: Quando que nós operamos? Quando que nós fazemos cesariana? Quando parto normal não pode acontecer.
8: Hiyo ni mo operari mutiana owe merela. Ahola kamikacha miho okati woyara. Umananiha ka omumula kohina weria. Ashitia na huu anjene madistrituni. Kamosa kamosa. Ndrupo na ya. Ninikala ni mikacha miho. Onihimia we opuro wovira mwana. Konikala. Ntomana konivira. Tiwona ka onopo pihaya ya opotea.
10: Kando rompi utro. Bebe sai fora. Fika na gadada abdominal. Ya mulia kuru risku di vita. Pode morrer.
8: Mediko ola osuila we onramahiku atu anjene anipote ya mwaha wa mikaja miho sohia na hiyana waise ya inikumelela variari wohi pieri hiwaka mpimo wa atu ooperariwa initumeriwa ospiritali mwaha watu elaka miteko seya sooperariwa onona maholela ola we wakereriwa isentru munivariwa miteko seya sooperari ukomali hiwato anamuteko akinane mpantene yola. Mukalelo mosa onro wa okaliheria obukulela mwatelo wa shithiana ni ashina mane okwa omuta ola wa idistritu miloko mili ni taru sa provincia wa mpula idistritu itana pili tini vara miteko seya so operari idistritu ni mwatelo sa mikacha miho sa shithiana owe melela okathi wo mumula maha wothwela ka esentro ni miteko seya so operari idistritu so mugovola mkupure umurupula, umhikatini, umhikware.
2: Niyoshukulani mwapara Janet Hortensio. Nina atamelo makisero ngwaya muhinama nlaka na anamukuma nelo weihabari. Mpanto la wotano neiriari elapo ya Umusambike. Vano vani nkela utukulela miteko Osampira. Uzambezia, mkela animuniwa osuwela wera ikalelo sotene sere soli kanene. Wera mpanto ule. Amiravo araweya kalele Ampira amushikola. Ankela wera nea e provinsi ya Unyambani. Nusha Rodriguez.
0: E provincia va Zambezi ya ehilalenye yohatan la amavano anahala wemelela e provincia ele mboka kampira amashkolani Onyambani. Maya watanliwe ari nsana ni mohani akina makumararu enapanywa achu anahala omvokani akina enahala wahola. Muselo walaliwe ni muhola ni kuru na varamite kosa uhusera e provincia va Zambezi ya Joaquim Casal.
11: A nível de preparação mesmo, dizer que agora já temos.
0: Lotakasa miaha sa wire herra ivano kalanu numero sa amavano na thandila hungu ya nemelele Onyambani. Numero na huu tinenle achun sana ni mohani ya kina makumararu. Nihikuna kwasa kwasa na hala olange provincia ela va Zambezia. Hina chuno kumato nihimolange guvernu ae provincia. Eweri hiha na halu chikela ware herra amavano yala vachuwapo vava araya wo. Nivano na malihera miaso kuchula sa mutekwa.
11: E agora estamos focalizados em situações meramente técnicas e específicas.
0: Na tapulela masu a Joaquim Casal muhola ni kuru na kulela miaha sa mahusero ai provincia va Zambezia. Muholi ai provincia va Zambezia. Joaquim Casal olochariki isemana seha so kuchula. Miteko ineriwa tisawu tupihiwa miteko suare herra amavano yala na veto anna varera ekumaya. Iweri hiha amoha moha amavano anire herra wie Onyambani. Radio Mosambiko chekunle yeno alo chariki enne reherrana ve arro miliha oruha echuelo.
12: Arsenio Abdul Ambrosio, oili.
0: Oili.
12: Kirule bueno para o jogar atletismo na mujer. Niyao nyambani ni kuru I we merera enki nam ganyara.
13: Juan Antonio, Chile, o Chile. Atletismo, ah no tan liwa. Royo na kanye ruhe o medalha.
0: Yara mwavano aipoma so hiana hiana anamwire hirawi yamvo kempira onyambane kumaka e provincia yela ya Vazambesia. Na kumava chuapo, Nusha Rodriguez.
2: Vano ni nroa elapo ya Odanzania. Ni mpanya mushirika Monteiro Bonifacio. Yogo onkela onsu ili habari mosa yolu luwana ni gundu wa muhaku. Mpanto le muhinamo e prusento 6.3 onihimu wa muhakula. Yogo kaliheriwe muhinawa mteko solu luwana. Ni malusho, vamosani miteko sikina akwene samrere ilo mpantole. Nkansuwe liheni imaiwe luanyi habari ila Monteiro.
14: Kuvernu ailapwe wa Tanzania oswe lihawi mpua mwa eyaka ela, muhaku, onahala wanjirea mpaka 6.3% ni ikavi herosa miteko sa maluku amuhaku, gaj ni magesi. Ministru amiteko sa finansa o Tanzania, Kamis Omar, onhima ui muhaku wa ailapwe wa Tanzania, Onanjere yato ni ikavihero sa iprojetu sa makuria agaj ni maluku amuhaku o kweliasha. Ntoko Himalawe Kamisi Omar, muhaku wa Otanzania onumavira wanjera naka muiaka so malihira isa. Eaka ya 2024, muhaku wa elapo elam wa wanjera ne 5% masi eaka evirale wapia 5.9%. Enone ya ui mwahihanova, muhaku wa Tanzania, ue menliva 6% ni ikavihiru sa iprojetu so hiena hiena shasha sa maluku a muhaku. Kamisi Omar, ahimaka maluku a ouru o nyanzaga, o mwanza, e projetu enaheleliwa itotara okala ya ibilia miloko miraru, o wapili sa metikash ni sa aluminium ni eferu oliganga. Ni osongea sinanjirasha muhaku ola. Ministru afinansa wa Tanzania, ahimakato gash ni niobiu. Omalihira ola, anahelua etotara ibilia miloko miili owa itanunararu ni imilia makira meili wa metigash. Okala sikina sinakavihira muhaku wa Tanzania. Muiaka sinawa, kuverni wa Tanzania, enauhira wanjira musuruku, Una kumeleke misokoni, una hala okavihera ohuliwa mapuro a ovario mo miteko atu, emilia on emosa ni makira miloko mitano na mili. Okumela odari islam, ehali elam vahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Ni habari ilanruhe liyayo mshirika Monteiro Bonifacio yoko mu Tanzania. So ni malela sotende na atukiha umuhina malaka na namukumanelo wihabari. Mpanto la wotano neria rilapo ya Omusambike. Wampula ba Okabdelgadi oniasa mamusani uzambezia. Wampula nino usuli hahu ni wira ministru. Unawe heri amapili isa amalaponi mahumu. Usuli hawira ana mawani ahana akalaka mamosa. Wokali heri anani mapili isa. Muhina woma nini haka unu heri haka mkapelelo. Vamosani okala sana wana mawani mpanto la. Okabdelgadu. Nihole lihani wira. Mwiwa nano mamosa onikali heri ya munu welo wa mutete ni mpanto li. Mwaka liheri ya ana mmosini wa abahaka mirele losohi ya nasa. Ekume losa solia, vamosani sikinako. Anihimwa yale, anacha wa atakali wa mitete sohi ya nasa. Sampantuli. Kenera oniasa. Nihole lihani wera, ana mawani anata mela ikonto meloko mshushe. Aikulutu sheshe sa epome ulishinga. Anoro kala na opuro mosoka nliaya woli haka mirete sa mshiripitali wore rela. Ni wotu kihea. Samalihiwaru ishiripitali sheshe. Sinro katula ba itekiwaka. Nya Uzambezia. Nihole lihani wera ama holela opuro uliweheri wa ipakira. Ni malilio. Okati ulavaa anruwa maliheri ya kamiteko sohi enasa. Seyo sikanle okwe iheri ya otuki heri wa hatani otekiwa. Opuro mosawa kasolio. Eportu ya okilimane eprovinciele. Ia nisikinaku. Dihabari unguliane lianyi muhinama nilaka nila na mkumanelu. Nulelo mahiku mlokoni mararu umweri ula wa agostu. Mwaka wa 2026. Sakalili wampula nune Rajabu Hassan mwemgirifoni, vamosani Rosario Angel Omakinani. Sikina kumpaga melu kati mmosaruyo la kwa hirini.